Hi, siya si Maggie Bautista sa Kiyakya Membro at Suri Church of Christ. Iimbitan mi kayo yung ladya at kapilya ang may address mi 15042 92nd Avenue, Suri, BC. Sa'y maragap yung lugar para ikasalba tayong amin.